my daho na chese ahodi nyina sa ti mi hu ya na mi dimrika kwe na mi pe tape ni message say ukwa jide odbe ube fa kwa iso ako kenya mi asem chere nilo bompaye na mi di share ni sem strong maya utumo e kukru niye make se onwa utumi kukru no hon eni padia ni eji ni wiasi ha nyami asemo badi chini ya disan ba yemfa nyehwi enke ni padia su nyami die su ne beka eni pepi huru nyamsom ho pa so adwen sakrama papa no wo ni bi u kenyamsoma emi enso se owi ha no okokonto ko owi ha no okonom nsan owi ha no okobu adwaman enye no ne de ko heaven hwehwe kwan hiahia no hunu na faso Luke chapter 13 verse 24 we Jesus Christ enu mu ase o se no ka kire won se Yesu ka kire won se mon pre ancient e protean tianu mu na me se mo se ni pepi ba hwehwe mu ahyene na won to me if you say conditions na wo ho no omo yo ma dwen se e na ya no mo wire free se ya dom o uji tum so peso ja boni nya me ma wadom obi enu ode ni patapa na ho ode ja boni da untumi adom no ba e bua ma wu jai boni. Wasi bebi ya boni ya do. So nyanko poma na dumu so broso ma ye. Kubiti se so la boni. E kweti no. E kukwa no. E bende na nkweti me jai boni. E adum. No kachiro Ephesians chapter 2. Wasi adum no nem jidi so. E diha jemo. E mfri mwa. Nubia huwa huwa no ye nyanko poma chedi ye. E titi asye. Na shushu adum ne chila kwain. Se ni yao bompe radima me ire radima me kule radima me sika mame visa edi kwa broche. Bompe ye sa shushu adum. Enye edi hunu heavy kwain. Se ni yebea ube tumia trao. Ako ho. Men transi mo bi nche mpunu. Asofo no mpi nche mpunu kwa. Die ni Bible munu omoka. Uko ye nsohwe na se syllabus da ona ko sua non sila. Udru nsohwe de ma na be hu se syllabus hu hia. Uko asori Bible ye bie mu ka kire ono mpeye no sofo de na ope. Sofo se, unka se Bible se, sofo se, sofo se. Na sofo ni se mye heya neka. Sofo asem bie nyina Bible so e ka heya. Iti Yesu se strive to enter in at the straight gate. E den tina Yesu pa wo kasa se e wo se wo pray na wo hwehwe. Se ke ye kwa ye fa so fufu futi se kwante trete na so kon kan jiro se pray. Kon kasa se mno nkyre wo. To strive means to be earnest to urgently cut off whatever is tying you down to sin. When you are prepared, you see, be a good year. I had to say, we are a hospital, you are say, we are be when I was so. A drawing I also. Who did a drone be the agro? Upenum ne ni bre so. Yesu se pre so befa kwan hia hia no mo. Nesa kwan ni pepi omu nam so a chese omu enhu shempo no omu na faso. Na wu de wa hu shempo no no. E waso mu e ni bre na faso. If he se ukwa sofu be kan chro se untu me mfa e madudu bia open faso. Untu me mfa boni bakun kre mfaso. E binu musu tini se wasi wo boni de bede ne nipe tu miye jai. So no e nipa nyame bua no ma ni jai boni. Wasi shwe se ni esi haye ye hon kron kron ama e rade. E ti se nyame a bua e binu ma se nyame kron na obe tu miya bua ye. Adaji niye niye ye ni mre me nyanko pon. Ni na sempa e betu midi ya ko heaven nwa si hurujem bono no sa e ko tifi fre sa e dru nyam sem so si tam ko 15 minutes pe mesi form 15 minutes in so mesi form ne bede na omembe se etu miya ko heaven e bede na ome tu miye jaboni ye e bede na ome tu miye hukwa hiyan hiyan no oma faso e bede na ome tu miya bo Kristo bra na otu miya kase masia mitie mitime radi miwa meko osro anase meko radi nchei mti Yesu kase strive wa enye Baira brewajo, enya ahungro kwain, nenso ebin ma faso, yenso epesi e faso ebe tumi a faso. Nyeme pi nasu so ni pe mwachi chire a fan bone hon. Se kase strive to deliberately burn the bridge that links you with the world. E wiasi de omu ni munyami o. Uma honsi esie, omu kasa, atadia wapabnu wa chuchwe ni njine guoba, ni nufugu ho, bema nsusua, chese enye mabasa, basa, basa. Iwiase no, tine Bible si mamu no yuyase, anase no me wo yuyase, sobi do yuyase, ene janu do ni nimo, di wo yuyase nina hunama kono, eni wa kono ni ase.

pese osisan Kristo asempa no. Se Kristo akase ebi oho aye friend in hell. Me can't show se o kan hell ho asem chen heaven. A obo nipa kokko se ne beye nipa nko hell. Ma kenken pia chiro ye beko so akenken pia chiro no obie huri ejina osu o uya na sa he bie ni ho nyamitri mu nyade no di nipa tuje. Na osumafo Paul se eno ni asempa fo frankrofo keka no. Na se mimpo osi se empo yen ana obofo bi frisro ba ebe kan sempa foforo bi kiremu ka de ye ka kiremu no ho a onue ye mreso nkwa na yesusu atre di fo so epegya omukosro ho aho awo mo Paul no mreso no nante sa Jeremiah no mreso nante sa osi eno mi kese da ho ma san krofo no nyina so omudi bible beto nche no maka omutiri mu adwene omudi nyame asem beto nche nyame nkasa nche no osi nyame se osi san krofo no nyina omunwie hwe Jeremiah mre no Onyankopon ka kire Jeremiah se onka kire Israel fo ne se Nebukadnezar e ba befo akonkwasum po kire kese pa omuwom na odifo bi e fre ne Hanania sori ejina Onyamra kenka Jeremiah tie dio no wotwe Jeremiah 28:1-17 mreti into menkenkan na wasori ejina so de Jeremiah kan nyina ya no kre obu buko nu ya no aje Nebukadnezar edimo atumo no munyina mubenya fa hudie owie na Jeremiah say praise the Lord that aliye nyame mani mrab no odi ne ho agro obi say de oka no nya no kre de nipa no so boye tirunko sa odi fu akasa eti akwana mananso ha na konua eye dua konua no no akwa gie fri Jeremiah nsem de odi demonstration wo bubum to bubum wie ye no ena Jeremiah ka kire ni se dia konua na wabubum nyame beye dadie pa konua dia tumukom untumi bubum obeho so still ane mito agukodro boni bi omo I'm trading for omo wa kukodro boni bia eti Hanania e ka kire o mani so se die urade sie ni sa pepe ped mebubu babe hine Nebukadnezar konua mu di for Jeremiah kachiro di for hane ase tie Awurade nsoma ena wama omayi di won ho ato atro so enu nti se Awurade sie ni hwe mi tu efira sase ani afi ubewu ebi se waka etuatee etia Awurade na odifo hanani ewu afenu emu bosumia etoso nsun no mu arehu sa tradifo pi omu wu kojem omu si jenu ni ho oti ne nia na odem uji se omu jidi pa se eje bi wo ho a tradifo beko mu a ekombe ye ne ma omu ye no ma kekan sim omu kekana na eti na ye hwe the reality of hell hell eye kan eye ade ye no kre the word hell is found 54 times in the King James version of the Bible. Ye kan hela amani hunu krom bonsem jim makumakumakum 54 times adionum 9 in the word King James version no mo se baso di boyeni kan ni gusu owo mu a ne kra no ko hell immediately na bebia obedro no soso oti ya opa eja no ehye no. He tastes the excruciating pain the hell offers. Didn't care can asema chira for Lazarus any sikeni no ho. Eya dia eya se na ho ma o de se ni biara wo wiase wo kwa sori wo nkwa sori wo. Wo ka wani gusu na se won sakra wa dwen fi boni nyina ho. Me Yakobon emfa wo boni nchewa. Minua eho na wo ye de okro. Na na obi frɛ me fi kro bi so. Ashanti region minim no nsu nime oso da ho da osa oyare oyare a chese baby odro na ede pa ese owu ani sa okopie baby ni ohun ni se edom kese pa na baby o mani kire obi esu na okopie ho bi nti obofo bi ka kire ni se wo aso dinti e no amo aba
wa so dinti ena mo abaha e nyamia kase machro wo nye enti na wabaha iti ebra o kase achre no no so ne sade no ko na sori a wo ko mi modrim a mesaya sori bia ne mom se wo hu se wo ti atro nkyre kyre mu ni boni mu na wo hye nipa no nkran se nyame no adum ye ko heavier ti na sesa ne kanyam se papa kyre nipa no iti wo no ko ho no bie na ni ma ni hu asafo mu no nyina boni horo a wo mutim a moye dey omoye o prayer group bi mu wa sori no mo ena obofo no sand no ko se prayer group no hwe ne ma omoye to okankire ni straight when your first time nya mita kankire ni papi o si fi na kro me si ha bi okodipa life me si me si ha bi okodipa me oni me bofo no ni midin ye wenko nyankopon boni midin akire ni papi o si ukwa fresofu di odu no mo mpae ma o fre me na mno bompa ye wie ya o si me hu nie ma ha mi nyina ni nyina ye de ekọ wa sha me bose ne o kwa sori na mdi na sha sofu no ho nsa nyankopon nim kirekire ekosu wa sori biem ni som biem de di nipa be kọ heaven ni de nipa kọ hell ena ma tron kirekire en sori ni sofu pi om di bible atun che no om nka no kran kire om asafo ma asafo ma so de om pa no sofu preacher e tron om preacher. You are pressing your pastor to hell. Yeah. Luke chapter 16, 23 and 24. Look and sempa eti dunsia. Nikan chema dionumi ensa ekosi edionunzi. No tia muse ejabra humi mabwa. Asuma lazro non fani insati anu nkobo nsiyomo. Non fame juju metekre maso. Nemi huama ni oja frame imo. Na Abraham si oba kaise wutia sieno. Unya huto na Lazarus di uhu amane fei ena niwire achichire na unso uhunu amane. Kofonyo majin se o masakra omo ko heavy na omo bo bra eni Bible unkrono. Eni jibi omo it's going to be short lived. Etu ubecha. Edi dane yenye di prekon. Enyanya msema otima uhuribomu na wa unimso ye di bonye ni won sakra na hwa hwa ho se ukwa so yewe no na chese duwa dru heaven. Tie papa ya ye kinkane ho asemu okaye abrabo basa no otimo no abrabo jenjan no otimo uhurubrane ahota abrabo de bi oye party no otimo no okaye. Iti Abraham kache nse kai se uti asye no. Debiya nao ye party. We wajwe nse wenya huto. Ebra o wasa asisu ono. O kai se o unuya num imani membe numbi woho. So o tu ujenu muna nuwa shise pepa. Nkwonki kansa anse muno. Iti se o bie dada so ujai ube tomu se pepa annihilation. Ube shivje. Aso binchire chire no no. Omweni mse uka wena uti emia. Jwani na juu kriyan kwa. Mentra homo bien chompunu. Weye huhu mwa sema mwe du papa papa papa. Anajuko dae na nka udeja sema mwa. Kwa nibe kom. One night ipe untu mi. Na uko mwenye billions and trillions of years. Eye forever and ever. Usoria na udia gro. Semi kwa sonsu un sakrai. Nyambre na sakrai. Nwa nko jem. Wa sakrai nyami. Ome sisa na sem. Ye na wasi ya sisa nye ni nyami ya semu ye pe. Etisa edano adie febeye dey. Beyote. Eniye chirio. David isi akana mwope ne dami ni uwo ntem. Ubowe ni ya sunsura nuwe drumu. Unimda ubewu. Unimda Yesu beba. Na duwa brabo egra topre. Uduwa kra edia gro. Udi tu chacha. Nwa kwa sore infie piti pepe. Udasu ditro. Udasu konto kwa uchempre. Ninginechi uko heaven. Ube dru hamiawe. Ube dru hopa hamiawe. Eya tron chile chile. Eni Bible mu. Yesu kachire oba no ono na dwuma no ye wiase nyina ne se asoda ho nyina na emema fa no anko mu si na bo Yesu na gi no na dwum ni mobro no mu no ka se de onye boni down to bo mama me no o si di trase chrochro page de necrophone nyina dware obi be se e ochire odi akwajo mensa na no kwotwa obi bo de tuchu mne na hu se wo kro no no ho a nwana ukọ. Kwa si pokudano uko ntokwa wa asolde. Ucho mine na huwa wana uko. Ti Yesu edu wa si. Kwafo muta usu no wa hifa. Watu wafo no wa usu. Omuko. So bia mufu wa misu minye dey. Mi mufu. Ko enko yeboni. Yesu nanu wa mfumo. Ubi nyankupu wa wunu no yedey.
onye bone bible neka eti wo hwehwe kwan abefa so ase sofo meden matras ya menye bone ene oso hwehwe no so hunya nipa no ansa me kwa so ye bomosu ya shamede mi ya so penri mi wo kwa mu na me se na ye di asawa so dem ni ye di asako hell. You better revise your nose. Eti yankopon ase maye ti ase se ye fa a oyawo ni atetie no ohaya ohawe wo he no to nche ya se wo kai se wo ti nyame asme wo se osakra na we nyamra nsakra na we nuhu na aye eternal regret na wo susa wo se nuhu ni si okra be chen janu ehihye wo no obi a won sakra wadwen na unyi ntumu se eje bi wo ho a wo kom na se wo ti wani wo je no mu a he fan of obefa. Hell is so serious that no false teacher should come near with their false doctrines. E kasafa hell ho ayem pese o trodi e ka trodi fo a ye ye ntiasa e ni se obi osu o kire nsu obeto ni nsu anto yesu o o ye trodi ni o kina football no am kobon we be she na se wan sha eso yo trodi ni. It's more than that. Se sankrofo no da e danchen a omo mo e Bible can straight is a hell wo ho na omo si hell ni ho no omo nyina ya trade fo hell wo ho osu utoma be shi se paper nya me susu utomo a aboa no nguda na igya no so nye den enumu da eti se wo sesane sa no abey o trade ni nyankopon se eye benkum enye benkum eye nifa enye hell na ye heaven wo se pegetre ka ho wo ye o trade ni ni pa omo tie sansem no nyina ra se o man sacre mfisa tron chere chere no ho a ombedru hell ansem wo hu se pegetre ni bible mu a trade for no doso o nyame no adom wo ye bone nyame nhunu obi besie wo bone ato yesu moja mo nhunu nyame na ni efra iti chese udi boni na se wo sakra na sa koye boni a still enyame wo yedai ohunu kanania so anko hell kesafera anko hell ke Judas Iscariot anko hell obi oye treasurer of Jesus Christ e wa sorry demo sese wo da hell ti mo amudi post wa sorry demo amon sakra amudi mu post shishi mo hono mon kai Judas Iscariot na mon sakra na mon gya mi post ni mi post ni ye post ni ade ko heaven nyamsema me ka ne hanyina echi se me koye bone a nyame be tumi atwene gem. Bible e nitro bibia wo bible mu ye no kre it is a obi di bibia she bible anan no no ka ne de na do ho atoso a madamfo you better repent before it becomes too late for you. Sakra ansana akechira mao. The future punishment of the wicked is eternal, while the sinner at dead automatically receives an express translation into hell, where their worm dieth not and the fire is not quenched. Se kase dachi amanihuna edahoma odiboyeni ana obi a won sakra ya so kwa sorry so on kwa sorry so tiboni mu on sakra eye ade a ewo ho eye da wuo ene da sutwe ewo ho ma obi biara wan sakra na dwen se ba se woka wani gusu asane wo transfer sika ma obi sa na nyame transfer wako hell straight udi tu mu a ose o mensaka wo sabeka ne hell sesi a. Mark chapter 9, 44. Markon sempa etim kron. Se nipe nim ni ehia uwiya siya. Ike ubiya ebewe ye. Ni ye nim yewe ni ye hunu ya timsuwe entia siye. Tina sofu ebe kenya nsuwe se rade. Buwe nipa no asimu omuti omu nye de omu ntia siye. Numu numu ye. Omu ntia siye numu humu ye. Omu ntifi. Omu ntifi. Omu ntifi. Omu ntifi. Mark chapter 9, 44. Na asofo nso e wose e kanu kreichire ni panso e edai. Yenka. Yenka. Wose diye wabua e mwo na ujano su nye edai. E numuda. Na se wo na yutu sintudu ye cha. Aye ma wose odi nensimipe kwa e mkwa mwosin se uwa na imi eno. Nwadu ube tuwa mani hunu krom. Diye wabua e mwo na ujano su nye edai. E num. Na se wo ni tu sintudu ya tu.
eye ma wo se wodi ani ekro be ko nyankopon ahini mu sense wo ani mie no no do beto amane hunu krom de wa bo anwo na ejan no yedai short verse no nyame si so 3 times no krebia be jina wa dance for mie nu ana asa mie nsanim na nyankopon akane se a wo so ti ba bio so wu ana asa ku se apeteshi ba se nom ne muro unum bi na wo bra so bible say say nye no kre nyame trimu nye den na odi nipa ko nyam amamfo so nyam so me fu sa na wo mope ade efu bi a nye ni nyina na ya correct o Isaiah chapter 5 verse 14 Isaiah 10 num chemu du 9 eti asamado atre na konomu na ahane num baya ne krono eni monyamfo ne enipadodo ene enipadom ene wa weni ekamu no esan ekoho o mai bia hweni pegum ye bunkunta imu bimfa iwu a ba bia beko ho e jise kra ne ye a wele di kokofuo ne ye dane kai mai mankwa ne kai miwu a musie mi hada ka weni ne se ba bia ofri ha wo kopa se hevia na hel no mi ehi ene wa dagia omubu hunkunta uye sofo na se wen sisa ne manu sudua wo sori ma u pra wa sori ma pa pa pa pa pa pa pa pa because obekani ne egusu obedru obeka se e se na we nyina ti se na sofo ankan kire mi ye de kan kire ye nipa nyina sofo ye kan kire se ne be a obesakra wadwen enye den ye kan dwen sakra ene wanka se wuni mabrabo a wotim and semi ni pakekani nyina no po ma yete ase se enya de a e nwanwa wo hwe 1 Corinthians chapter 2 verse 14 wo si but the natural man receiveth not the things of the spirit of God for their foolishness unto him neither can he know them because they are spiritually discerned wo se wo si obi a owo honem no e de pa se obetumi agye honhom nsem ayeden atumu onipo wo kremu na honem no enye nyankopon honhom ade na eno nkwase asem na ontumi hunumu efi se wo bumu aten honhom na onipa wo honhom no de obuade nyina aten na ono de obi enyeden emu na ten wo se hwan na wo hu awurade adwene a obe kirekire no na yen de ye wo Kristo adwene praise the Lord ye ji Bible no tum sa asem bi enyame kanya na sesem na nye tro wo do ho to so a obenya nkwa na obi eni ho anko pese o ji tum se hell wo ho no man believes in hell because he simply wants to be believe no he believes in hell because he's compelled to upe umpe o ji di o enye ani o have you seen me wo ho na me extension officer wo ho na me Kenya me asem na mi sori ha na mabwa bo fi afa no na me kansem kire won sa papa basiri obi na ni efie wo se nko hwe se osiesie ne ho na owu a wonya ba bia o se o gai muntie nsem asofo Kenya no kure na man kasa timbiwia na mkokoto mempa na mse urade anadwi ma papa yi nda mi si man sori emfi mi paso anopa no jina mi prechi boom sofo de nra mi kan no man kan yo de o kare kre yes we are talking about God wo ye nipa de na wonim nya mi si he wo ho sori ase he ni ho wo ji se o man yi mu efri suru ko ka form atitire ko si se bi lebre ni o go tem so bia jitum se he wo ha ke boni e ko su gana ne ke be ko su ye peni jidie wom kosi se ombedi bonia no omaduru ho ene pejo ani kire cover why enkwa wo ho ani da so ho se wo fi wo kuma mu na sakra wadwe a nyame do bonia wa ye nyina be de ebe chew wo se se oboni ti se damram obe hramra ye se sukire ma e briti se nkra wo be ye se odwanwi se wo pena se wo tie nsam a ye kaya obedi asase so ne pa ne se wan pri na wo su obetia afna ene bedi wo na ebi obi amemmo mpae pajua ni hwe cavalry enkwa wo ho kase radi mamogye no bi nsusɔ me so kachire radi no mamogye no bi nsusɔ so eno na susɔ so ni boyefo nyina mu edi kan so no beye paul ahotifo ma odi nkan ebesi se na obi ene wo otumi akanyam soma kire akye so a obeye paul
chief of sinners became the chief of saints. Men hwe boni a otim hwe Yesu nini a otumo ye mane bonyefo. Hwe Calvary. Obi a wadi boni na amna kokwane ti se ye kanisi a na aye difficult aye dia e ni so for me den enye wa ho dia wa e ya dom. Adom no na e boa mu ogai. Nye se adom no boa mu atena boni mu. Nti ase e bi woro no o ye adom. Okunto kwa ya adom ebi adom no sesaw na obi a wani adenti se so onkunto kwa bio na fe nipa ye wonwa se e nyame ya di o soro para e obi didi na tem kro kawe kade no onche mani di na tem wo po yesu di nko a wono de tika chi nyankopon se sesaw de ma so na o ma obi wai se na ebi a won suso obi nya o trade dim owo da ana se yesu maye kachen so for moja no hokro no nti ho mfrie de entren nyina mfa ho asori awoko won sakrai na won sakrai nya wa asori ticket na de ko heaven e Jesus moja e tini bonye fo ho mo mo ye atrene fo no ene de ko heaven onya metumfo ye shira wo nenso wasema wo de aman bompa ye e de tiefo nyina hye won sa rade usitie de betini enti ase hunsu ebe hu ne hunu mo rade mi bisa se obi biara wate ase mo rade mani ti ase ne wa bi bible di echi no hunu mo rade mani hunu mo se ne be ya obi biara oti boni mu so kwa asore so onko asore mfa ho asore ni dini obe sacrifice boni bia ho na adom de tumi ni aho de abanu mo a watran se no ti ase ma yesu kan se ko enko ye boni bio me bom pa ye se obi a obe kene ni eguso no atiasa urade mani nwu abra on sakra na dwen wonya heaven akọ e da wase o Yesu demo

Mamuni na chino yesu demo. Ebia ubia mpese ye bompaye. Unyami tumfo ye da wase. Se nensu unama dumni mobruhunu sodi ya ba wase mhubiu. Ye da wase mre kwe mwishira udi ya maye. Mpaye ni se inaube mwishira na ye mohu mohu wa yesu demo. Edi etifu nyinashe wunse radise bra wunse mo ebe. Fa utumi wadom eno humu mote chire. Sene beya etia ebetia siye. Ihunusu ebe hunumu. Na wamaya aduma edibe ye juma ni afata ahimayenu ye dawasi wa yesu dimu na mebo mpaye. Amen. Adofu no, nsemwa ye kachirewe ya aye ubiye, pese midi adansi ya nichirewe. Emse, acheka kra, mbikenya, msemo heya na mamibi fremi. Nukache mse sofu, ya msemo ye kama, mipese miko, dipala ifu asori. Enti ikoyuhwe ne kira kwan ne meyre ekoy koto onini kunu ni nyina ichi na utie nyamsem no sa utie a question no obisa ufie kura o question no obisa enti ebra ekoy memane pen drive na pen drive na onyae no ni nano meko ni hona na minim se ma meno se na ne mrekure beso amena ko enti utie pen drive no sa Sembi kote manansi kwe asore oho obai. Oti dawenya. Iti ebra ugusu sa ufi asore bakura no de pen drive na shimuno otie. Nikunu se a. Nise siya ina ufi asore aba na unyu wa humi kakra. Usi misiye siye miwa maheve. Owo kichia no otie. Oda isinasum. Laptop ha oditie nikunu dia. Osu oha nikunu intu ono wako toni die. Ti de tintin ni titi nyina ni se onyare nyehwe na no okolapse omdun kote ma general hospital ambabio na ansa na no ka kire ni kunu se omuketin se ofio no opese otofu fraud sense ho na wanye na ni kunu bi sanse a nye wana oka so beto ketins na udi asense ho se a ye ka heavy asma usi ketins Na similar things e kumase ye nua ba bi a wagya ne ho ama evangelism ne kronkron ye. Uni ni di nkomo na wo ka se mutia sofo ana asori o ka kire se we nye kronkron ye wai. Uni ni kunu o kanyam sem ba bi a uni ni kunu te ho sa de bi a wo sori a heaven ho asem ko ana wo ka. Ni kunu esi dan o mutim Ifie nenim, eho na deeper life, yeye, anka ufua, yensu ye wadaye oho, nti ni Amerika, nmini ni Amerika. Ti, okachire ni se, edafu fra oye, no, omi ya mkompo, no, onkoshwe bebiye, juma na yudro, ose, ah, ye ka hevi asima, ose, dai. Se, base uwo, se, wia simo, ni nyami miwe ni, ma uhu ni efreni hevi ya, ni ebe kanfa, hubi ofa na

edi se ya ye di ne chi no se ye hu amane a Bible se mane ha ye. Trials come to believers and unbelievers alike. So hwe hu ruo eba ne wasakra ne ne won sakra eso. Na se ba se idru amane hunu mre sa ya na emo edin. E di awerehuo ne atetie ne oha oba. E to dempo a amane no sua yete se esuafo opusu na asro chike se dey ebo. Wo si Yesu nti ye yire mfa ho ana. Wo se nse me fi wonum no wanhwe ye a enye papa. Umfa obuo e ma Yesu. Umfa obuo ma Nyankopon, umfa obuo ma sofo, umfa obuo ma wunuan ma Kristofo mpe wasem no mo bo mpa ye ma. Ni nyina obonsam no techire. It is engineered by the devil and afflicts believers and unbelievers. The butaye bako pe opese to Bible twene pese obufu na ka se wonkwa sori bio pese obufu na ka se Yesu mfa ne ho na memfa me ho. First Peter chapter 5:8-9 ose moni enna ho monwen evise motamfo bonsam no nam se jata obubom ehwehwe de obenya no amene. Ono na mumfe jidi enyina ho pintin si no kwan if you say muni mo se amane hunu a na ode ato munua no ma owo wiase su se onye dey ohunu mo mon sakra e no o mfa ho kra ne se bana se wanhwe yi a bonsam kro na ode amane abro no asan chiro diditi wa chiro nwa homa ode be she o mene ni wawu wakiru abro santintini biya buku wako jina sunu uhuri mwa tofu mna watiti asireni abasa. Timpebiana se eno krano ubuma no doko to amani hunu kuru. Mnyese ukwasa yo ya febo. Dodo neni osena mihuchire mina amani abo miwia nasa. Debi mpacho uwea na ensa wae. Ensempi uwechi. Eti ene yintume enkasa ankrofo nupi huwasem. Nemu ye yini pa bakumbi ya freni Job. Aye pesi ekane huwasem. Senia ensohe huru otuno na sani emani nyina ujina ye. Se bibe so oti ade bi ase. Se eba se wufa mane huru mua. Na onyame ma kwan masaa sohwe no ba. Enye adwen boni ne wonyame tri nyame boni ni nimu. Se wama sa ade no ekwan se mra wo so. Onfa ma se emese wujidie ne momeme she wujidie den. Omo mo etu gold no ma yeti ase se unye gold no a wodi fa jim na ade bie nye wo mu no na efrimu etu ojidi ni nso se ne be na ojidi no be te se sika kokko ma sika mapa no e wo se fa jim igya no ne amane horo a eba wo so ye ma wo mu kosukui senke sichafo nye wo mu so hwe a ke hu ne wa bie ne ne wa bon ke hu ne wa pass ne ne wa feli san so su ni nyame ma kwan ma sa ne ma no ba ye nso ne se ne be a ewie kire ne se wutumu gina te se Job a na ojidi aye tenten dey ti ni su nya dwembo ne bi atie nyankopon ne nyame te ho ye dey no ma sa de ya ba me so da bi e wo se udi onidi enidi ni obuo e mo nyankopon enye wo nko ene nyame nko ene e fa amane mo Abraham oye odifu pa Nyankopon ni pa kese one ni yire Sarah omu ware enso so no omu niba ndi se wa ware na niba ebia no omu na oyire na de mema no de bia de onka kese oba no kwa na mfumso onu free no mema ndi free omu da oba kase me enko hospital so se me enko so de bia de bia na usi ne so na o demono enye eni so yesa wo ye Kristo ne untume nyesa Lord o shire ni yire e wo Sodom enso antone Bible antwene okosua edi nyamiechi Joseph nso oton no e ma Midianfo na odino kwa efiasi Potifo efie wuni mamane a eto no edino koto efiasi ne ne kika ka ho nyina ni nyina mu no Joseph ogyina pintin e ma urade David nso so ohene so etu nani si ne so pamu no a kosi se oye sankotro papa no sane ho ewuja David. David ose otinini amane toson. So urade yi ni firi ni nyina mu. Te sa akunnifo a omo wonyame mu nyina kasa kyerɛ a ene mu mayi ntie de omo ka. Se ne be a yensusu yentu yegidi entwene. Te sa wotu twene na se Yesu he was very much concerned. Wo kosi ah timbi basa susu a mehu gidie ewo nipa mu ana. Ebra
mamina owa asem no ko hu judge no ompesu ofi no na fe o kasa no sinti mi basa so me hu nipa binum te se Job me hu nipa binum te se Daniel me hu nipa binum te se Abraham me hu nipa binum te se Sarah na me hu nipa binum te se Joseph na se ne Kristo so no de che se gidie nka ho nyame so so yemfo ye ni hu no na wo wo che so nye no na nyame hwe de ama wiase ase ya na se wawuo nyame ho ni watch ntu ka se de dada o ka so bebe o maya madamfo nya wo watch o nya wo time yesu si onu po ni mu tam no na ye de na wo ka se ne dada nyame so yesu so bebe o maye me pa che o menke ka sansem ye hwe Job eti ba ko ichemu insia ekro no ye hwe papa ni gidie pa na wo wo ye kan free enjichemu ngotwe na osi na urade ka kire satan se wa dwene makoa Job nso ho no bie ni ho a otise ono asase no so obarima odi mu na otene hallelujah Job ye sikani pa wo kan verse 1 na wo behu wo ye sikani kese pa nso ne dwuma mu no te se Daniel hwehwe mu na ye hu ba bi okotua bribe ye hu ba bi a osisi obi ye hu ba bi obo po no di nya sika bibia nyankopon na ne di ne ho adanse se Job wo ye dey otene papa papa papa pa. Oh me mpa ye ne se nyame be di e ho adanse sa wo se otene ye nonko osan suro nyankopon ye woni pepia na omukosisi asode mahim so omusuro enipa omunsuro nyankopon anadwe odi bone okwasore anwa kikare nimchi se nyamsum ni kese na sofu praise the lord hallelujah in fact ne de nyame pa waboa me pa nyame mo amanye bone o ebo sam na boa o osuro onyankopon se onyamsurofo wo wiase aye onyamsurofo wo gana ha ke gana ye ho betoye kan brofo beba be bobusi afri ye ho me ka kire o nipa wo musuro nyame no sa obeye boni an wa hwe ha no hwe ha se obi ani ho an eche se nyame su ye dey edi ho no di boni Job no ntisa osuro nyankopon na wo yini ho afri boni ho praise the lord nipe wo wiase nyina ya mane kese ye yare kese ene bone ntisi nyankopon ye wadom na wo hu yesu moja na ohwiegu cavalry no ne biso so so ne so ohuru ho bone nyina nye se bie ye wo ha no ahuru adio kronkron na akaba ko ohuru ni nyina praise the lord ohuru ni nyina ne che se wo yu ho afri bone nyina ho na oni Job gina nsania ba kom wo ske ba kom so Nyankopon e di Job twa bonsam poa. Ene ni pamye he no mo from ho Christofo nyame betumi do matwa poa wo bonsam anim. Wo sese Nyankopon anim aguase wo wiase a Paul ne kan Romans chapter 2. Na ye ya ye frɛ ye ho Christofo a ye di Yesu din atoe enso a bonsam nwuma ne ye ye. Bɔne kwa ne ni pedie. Ti amanya minim aguase obi ebie na no se we na afro hu Kristo ni me kra me ye chew me bosunsum ni kra me ye chew me dwama mofo kra me ye chew me kromfo kra me ye chew am robber me ye chew what a shame eni se basa nyamia ye bibi wo ye mu mumie na na di na afofro hu nyamia ho ofe the beauty of holiness eni pepi wanje se wo ye holy ana che se wo ye munyo munyo bi na de bi mi ka chro se ni die hrusie popo papa prison po na wo da Paul na wo to nyo mu ne Silas mo to nyo ma yi nyamia ye praise the lord efiasi na wo da ye bu ekumfa de e be chimi akokum pa wo ye holy man a wo timo de hwan kromo enkromo na bonsam e friends obofo frisuru ba no be nyane wa so ammo mfimu a wo nyane the beauty of holiness wo ye Daniel ne do be kwakotu jetebu mu pa ummo hu oni jatetu mu dama de eche ne boyefo no bae no oto on course ro man kan form no mu no mpem nyina bubu wo ye ni paketo a the beauty of holiness. You put pity crunkry and suffer up in person or mobodini because no one who saw your correct. He says, so, pure Bible, more sacred, you know. Like a cray when you know to pay or no sacred, I won't call heavy, not so much, won't call heavy. Copeco coffee will be do I. Now, Satan, we are a radice,
okwara na Jobu suro onyankopon. Okwara na Jobu eyi ni ho afri boni bia ho. Okwara na Jobu tne. Enye wo ena wabo ono ni ni fie ene adia wo nyina ho ban yeshia. O Kristo ni no nam kremo ho kopa bambo. Okɔ bosomfoɔ hɔ akɔpa abambɔ okɔ enzima akɔpa abambɔ Kristo ni kɔpɛ kawa bi ahyɛ onim Kristo kura wo di n'akyi no bunsampo ni mo sɛ wotene wo nyame anim nyame ɔbɔ ho ban wosuro nyame a nyame ɔbɔ ho ban woyi wo ho firi bɔne ho nyame ɔbɔ ho ban bunsam mpo onim abɛifoɔ ne abɛi bunsam no nyinaa nim wa ukra Bible de bia udi e trenche wa sorry demu. Wunni mu wei. Ibi kakre bia. Na okopa bambo wo baby. Na Satan buya erade se. Okwara na Jobu suro nyanko pono. Enye wu na wabo onuni nifie nini ya wawo nina humbaye shia. Nensanu e juma. We shiraso. Ko pensiona de piti piti eyi oni e maso se ni e be ya e beto mami bi ne ba be ho a counseling and o ka che se o ye Kristo ni wo di dwa de en de ni ade na ti na sem na no se oni e ma wa ya ya ye wa ko jisu ya piti su bibia en kokra che se ye nto na ka che se won sacrifice fa homa Yesu first why na wo do homa Yesu enema na wakoje a yede pitipiti so kawani sane manyina kokoto ni nyina egu eti otie ni amekai na okoye woni ni oye osi nyami na mitu egu osofu se osiro still a losro osofu se eti wene no bomb pya okoye no oyeye osi ubi oho no dimrikaba na he na okoye ahwehwe wa ye huwe matiso wo sadie ma we osida no anipa sise ni nyina maniska besisa ni manu nyina manisika afroda water ni sio bien petiso ishre frisro nyami ni shira ishre bi obenye fi be bi nyami nka ho ye abosum nyira eye akomfo nyira eye satan nyira occultism nyira no ejim ne do ye dey ekro ye nteso ne enwan so na wu di nasen wo wiase na obedi de emretia no akode jim afebo it is satan impo inim se nyami nyira so wo se na ne fi aboa ase kine achina sase so ukan verse 1 ho na wo se Jobu na nantwie yuma chese asase no so no obie ni ho obie ni ho bie ni ho bie ni ho emie hira no na fetin won saka de wo nyina hwe onu me wana awrade kan chere satan se hwe de wo nyina e wo wonsem mama ho kwan I've given you the chance the Job free move fear obey stronger hallelujah obey to say gold I dear for gem ni e yi fin nyina ye den e free ni mo onu ade en fa won san ye den en kanu ne kra no nye wo dia e ye menyankopon me dia ti ne Jesus si suro ni a okum ni pedua no a ode wo kra no ye den e ko tru gem en a Satan fear radia ni mo ye den e ko e wo ko e wanya permission ni e wan delay 1 minute kra no sha se e ti debi na mari ma no ne ema edidi na onom ensa e wo pa chonya petesia wai enye snap ensa ye de e koku kra e friend ensa fanta e friend ensa doko doko no nyina ye ensa na onom ensa wo won nua penifie na obofuo ebi bajo bunchen bekan se enantwie no efentem na enfunumu birye no nso edidi wo enchimu ena sabafuo ebegu onso na wafa wonko na emrantie no wodi nkranta no okunkun onyina menko ana maka amafri mu amebeka kiro de bia omukuma ne ka ba ko de bad news bekwa ko majo emfa ho news a wutie eni ba bi e free ba
fa wire chi nyame mi wai mentu bible ntwene uhwe nche mudum no ma sabafo ene beye sanye dua no omukoye na kadia fonso so baye omususo omutushe ni yomaso eno omufinishi omunyina ka ba kompe no no so bebo amane ba kunguso okasa onwe no foforo so ba beka se omabarima ne omama edidi no onumnsa ewo wonua penifie na hwe enframa kesie bi frisre so ababe bo edan no entwea the four corners of the building na a tree egumrantie no ne omanu nyina so omawuwu menkoa na maka mini amane ede ebebo ife se utwe wa brabo ne hu amane horo a ato enti wato bible atwene onkwa sori bio onkuti nyamsem bio wommom pae bio a woni nam abosmo so ni pray for me for so a pobo for ne wudi for no a wom nim nyame a wom kire ni pe nyame no woni nam wo so se wo pe moa ebinom kogi owu o ho onko nyame nyame onko o nyame onko da nyame ni pe bie ni ho a oba ne nchen obekun wudi gold ba o simi ko shira so ama no wo kun no age wudi dollars ba o simi ko shira so ama no wo kun no onim nyame onsro nyame onfo nyame nye hwe ti di o pe bie otum ye wo ye na dwen se eno ano no die tu job nyina echi wato bible atwene o onkwa sore wo mompae ti di job ye ye chemaduo no no we nyina no no onim se nyame na eye so na bonsam de techri ene job sori sinsua na tade mu ene oyi ni ti ene o hwe fom sori o nyankopon na o kan se deja ena me di firi mi na yem bae na deja na me di besan akro urade di ama na urade afa enhira enka urade din praise the lord chimedio no mie no se ye nyina mu no job anye bone na wa mu no nkwasi asem ama o nyankopon adofo nom enye yen kwa ni wo wiase a amane atoye yon ebia to job na the record e clean nyamine din ho adanse at the end of the day ne two no nyina echi no hwe job chapter 42 ne hu se nyankopon e hye ne ho animu nyam o job abrabom o shira no mane o hwere ye nyina ne nsa ye dan e kan na ni nanfufuwa omu baya, ombe chiche, no besre sire, no be bunu foni adi nyankupo kashe se mwa mkono mwanko pa jobu cha dine beye mo. Veche mudu numno. Na jobu ebo ni nanfu nutriso mpaye. Eradi dane ni duya demu na eradi di adia jobu inyaye nunyina mohumye no emano. Praise the Lord. Ene nini anom emerima nyina ene nini anom emma nyina ene wa woni no kane nyina ba ne nchen na woni no bedidi e woni fie na wo jam no na wo chichire ne wire amani a ewrade ma ho kwan ma no ba ne so no nyina ho na wo mu biara emma no sika dwete bra bia koni sika eka ho de nipetiti nipetripe no jobu ohwiriye mpo nyamesa de eden edema no fa kwampa so pesika wai se hia okura na woni hweti se Lazarus na wuwa obenya hebi akọ ofa kwamboni so pesika obenya bidie enso so obehwiri nyame woka wani guso a obekọ bebie nyame nie samre na wusika opeye adan odisisi eka na bibia ka ha de aka ha no mpo Yesu ba ni nyina so beye grebu na we nya asase we nyasoro wa ya pan na osinse mu eti enedi nyankopon peso okyere ne se emfa ho amane a wo fom emfa ho amane a me fom umie nkoso ntweme nyankopon ni nyame be hye ne ho animo nyamo ya brabom so ama amane a mini job na se wo yi no firi mu a nyame obeyi firi mu hallelujah mi si nyame be yi firi mu osina Awurade hyira Job awie yesene fitiase na onya enwan empim dunan ani yoma empim insia ni anantwie empam ho apem ani emfunmu abereye apem na onya mabarima baason ne emama baasa na oto obako den jemaima ani de odisuo no kesia na de otosu miensa no e de karen hapok na
wen hunu e ma won huo fe se jobu ma e ma no asasinu nyina so ne weja me ma weja padie unuya no mo ne yechiri ni jobu di mfrinshia oha ebia nai na ohu ni mama eni ni mama I want to atua so nai na yobu wi obie be wu na wabakura na wedi ena amen sisi jobu wo ya chia wo heaven amani etu ni nyina no akasa siso ha mi mame mi papa edi amani na ufom ni nyina beka ha men tu nyame ntwene wai otu nyame twene a benu ho kujemu ho a ubesu afebo ubetremu ubien ho babebo pejo ni hwe Calvary ni emom pae ma nyame obetumi aboa wai Page when you hear Calvary, the Cassa Radi, me, you many fruits to me to me Bible train. And so, enemy Sanko family Bible, my prapra, whom be awa, sorry, Senny Bea, me shemi gidi mumma, me shemi gidi mudden, said ye job, shemi gidi mudeno. A gidi foa, moja, sorry, co, moja, pipe, moja, Bible, king kind, namuni nem baby bassa, or by the self for Sawachina Brawai, Yamida Sutia Cunano, Senior Bonsam, praise the Lord. Maybe I will be a mere mum pie. Nyamia utumi adie nyina adie tiefu nyina ehye wonsa obi biara oda manie mu ehishi ni seja enam senti ni jidia pawo mu no radie bompa so betu sankrofo no nyina jidia mu wo yesu die mu boni biara om dia foforo wo ho ensema o makeka tia no nipa ne wa sofo radie fo ni nyina ache wo mu na hu omo bo na sanfo ombra wo nche bie wo yesu die mu ye o ma hwere ese ne wo hye joba nan mu no radie hye wa nan mu Se nebe ya umbe tumie jina kwa siye wye, na se base u bana se u bubo u medya, omususu ati omudin wa ngumanu mubi. Radye di nede ishe o, nse mweni mwenyamu ne diwa asore ni sumhuru njine emo, nipo omu kwe radye omutia mwomonte asye, masofu ongo sra, umbe tumia kasema, umbe tumia jini bonyefu onkwa, na mechi sanfu asore jina wana yesu biu, eda wasi o yesu dimu na ebo mpaye. Amen. Amisha mopa se mwaya son amana se mope se ufra. Eye 0244-938-217. 0244-938-217.

edi kan itinum obeka se adwamamo wo mu adwamamo a eni abosomsomfo mpo mu so obi aware ne jaire na mo kwa hwa mo na mo ra anko a ma wanyi de oyesa ade na mfiri mu na mi de mi ni hwa hunam famu de nanso me ho honhum mu ma budi oyesa ade ya tendada etse de mi wo ho se munni me honhum hye yen urade yesu din mu na yen urade yesu tumi ka ho a mfa oni no hye satan sa na honam no nsei no waje honhum no nkwa urade da no mo ahoho aho wa no nyefe munni mse mori kakakra ene ka mori ni nyina enti munyi mori kadada no na mo ayiye mori foforo se de mo ye piti no wa kum ye ntwam dwan kristo no nso enti mo ma ye nhyefa enye mori kadada no mo nanso enye bone ye ene amumu ye mori kam na emom kronkron ye ne nokre epiti mo metwere wa mekrata enum se munni adwamamofo eni afra enye wiase adwamamofo ana nibirfo ni emimfo ana abosomsomfo ho asam kra na meka ene nanka sasa mo firi wiase firi na afi matwere mo se se obi a ofre no onua eyo dwamamfo ana onibirfo ana obosomsomni ana tokapefo ana sambofo ana omimfo a monne no mmo sa onipa no monne no nedimpo ne fa me ho ben ena me bu a wonfra mumu no so aten bi enye won a wofra mumu no ena mo bu aten na won a wonfra mumu no onyanko

mu nim ne tie Yesu wi me pa cho eno na Bible kan obewu obabeni watu ni din Yesu if you say ono na obegi ni man every one boni mu wenya boni fefri na sofo a kukudam ejina popiti mutimo kase obi ni obetumi eja boni ye na safo ma sofo preach on o koje mu ni muntra oni muntra adi hia wose wuye ni so obehwese wu onkwa je mapa Ebra Yesu Kristo do boni nyina chew ne etosu mie no you are sanctified holy wenya akuma mutie eno na meka chiro na wotwe ba kunu se John Wesley wu ko ye chire no na safofo efre obi o meka nyamesem nchiro ne papa no beka akuma mutie ho asem emfimfia ogusu preachi no bia sori me meka se nyamesem o ha committed is nyamesem no so committed is nyamesem ni sey John Wesley otiasie no wose yankopon eti methodist asori no se ne beka scriptural holiness scriptural sanctification iti eye Bible mwa dia asofo pii nyahuni ni omunimane nkwagye na ne emahuni sa kola bi wo ho na se onumo nofo ne drubre wo so gya no onyaya obi ho se wo wi nofo na na ne sinyina wu ti hunhum ni pepisi awu nkwagye nkwa na omunim wo Bible mu akoma mutie ne kronkron ye no omunim iti obi ye ni bibia osim dia chenso na edasu hye na koma mu wo bewu osi nhyira no omo makomom ye den etie san krofo no kwa ne behunu nyankopon betumi akọ heaven we nyina wunim usori ye na uhuru dwem wani agye de na anigie na wo gine firi hefa se wunim se wo ba bewu a e wo so hu se wa komom boni ba kokre ni ho eno ne de kọ heaven ne eto so miensa all restitutions are made ne amikan me amikan kan one of the papers other graphical times Krofobia mko wi abibem se esrem ho baby na ko court na judge ni di asem na no ka se ni ma mu wi ani nyina wo se om di sha nan so om ko fa ni nyina ba the police fo hu ye ni ye hu nyina om ko fa mra paper no twro the word restitution restitution restitution it's in the Bible e wo Bible mo it is a wo ka kire me se wa sakra na wa wiya obibiri bi ni shirt e da so shew na wa kwotene nanim se masakra mbe kenyam so ma kire shirt no so pe na sempa na wo hu se sa shirt no na shewi wa di bibia she ne so nyamsem bie ne ho a wo ka e be ko nipa na kumam ni mon bra wo sakra ye no na wa kwone nche se min sakra ye no mi wiya wo shirt ma hu se de me ye ye ne nye e to dem po kan o se nye hwe me dia chew na wa ye niema bebre e bin mu wiya kwa jin krofo yirimpo e jin krofo kunu omu ye asori mpenimfo obo nyuma kese e ka tons ni ade wa asori demo omu ni mu se o se omu ye restitution omu ye nsiesie na niema na o wiya ye no o sade koma ni wura u be wiya me ahwe u be hu ba bia u be kro wa asori ntimu ntro Bible o mame no papa itumi ntro Bible de nyame atwro no eno na wo si ehwem syllabus no aye de ko heaven eno no ti se wan hwem na wo de obetie asofo atrofo nsem a good luck to you kosu ene tie na wo kan ani gusu a wo be hu se kake nku na wa drink adofo no ye kase restitution mame bia wo huru nyamsom ho party se ne nipa pi huru nyam wo kanyansom a sofo emi u ko tu testina no de sia mazo mon sakrai om boni kwa no obudie ne mami ko supermarket so okotwa de okoye no yiyi niema bia ohia ti mami na o cheki no cheki odan ne ho afade aba ne mami na sa afade fofra ye dey ashe bagnum obaye no otua ne a o cheki ne first no ne de odi kan ho no de wan cheki otua kan okoye okoye kwa sori otiwa na sofu preachi na hon kron ka kire ne se ade na wudi shemu a wantua ho ka no eye de a wo so ye hu bribi nti okoye na okohu enipa no a manager se says girl na wo ho ne se se na me ye na manager so thank you na otua ka unim se ne osika no osi me ba ha beto ade na me pake no ene ba ko fremu to see a bontiana hong kong a good old.